0: abajo mi.
1: Tengo. Nên nó mùi để đi về hoa ốm. Nó mùi để sử dụng. Để đặt xe gì. Của phụ xe gì. Để đặt xe gì. Để ủng hộ lấy gì. Các bạn thì có secretary American là tuyên các bạn là gì. Nên nó mà sau secretary của bà yếu về gì nữa. À lo yếu phụ mô châu nữa nữa. Nên có bà bảo nhìn nó cho châu mà. Ê? Cho nên chỉ mang lên gì đi à? Nó cắt cắt cắt cắt cắt. Lấy mấy gì gì cha? Nên nghe một đứa là nhà sinh gì? Ê? À mà nên lưu cơ cơ cơ cơ. Nhưng xưa đây là chiều à? Bởi vì nó à nè nó đồ lòng lòng lòng. À phố sau xong mà đồ lòng lòng lòng. Quả phố sau với xong. Lấy chiều quả. Lấy cái xóa xong lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng lòng nó cái nó mà sao ngồi luôn luôn người đi ra phát ra mà
0: Ý nháy rồi
1: ở
0: các
1: quả
0: bạn.
1: y phụ chúng ta ở trang của ông xua là phạm mà bởi chí ơi nè nè nó có lời nó cứ lại là ngủ chí ơi là không quả ở trang là nghe thì chí mà chí à nó cứ nhắm chú đôi mi lẻ nà mà ồ chí chá anh bởi phân gì ông vô chắc chắn ông sao nhà má sẽ được rồi nè bây giờ nè rồi đi vào lúc phục vụ bên này em vừa nó xóa ha cái nhà cha rồi nó ô nè đi phục vụ như là gì đây nè mà bây giờ nó xóa bây giờ xe lên nè để gì mà nó xóa vào xì cái đấy cái đấy nó bỏ nó lên xe bla mà này à bây giờ nó phục vụ vào lúc rồi đi vào là nó ở nhà sẽ xếp bao nhiêu như này ông chỉ xin là phục vụ này yếu ai quá vui, nhưng mà xe đi là phải xe đồ bùn bùn đó quá, ta xe vào nè nè, ta xe vào vì chỉ một phần mía quý à, chỉ cho bố bố vào vui, mới nè nè,
0: nhiều quá,
1: bố bố vào vui đi, ở đây, nó mà về gì đó mà.
0: Eo, em mãi kèm của là phép à, ase un kaka ye vwa e nya ke ntonti mi le dengle kudwa de e jole nya wa gbo
1: no ma wu wo yi ji na nto u so mo pa po bo so de termo e pa po u so pa po kaka kaka na po de mo la nwa wo u se la jira pe ru ti ya e gbe pu mo mo e gbe so de ta nyɔnua ma wo ase kare dzi gbeɖo nke wɔ ma nyɔnua ma wo ase kare dzi o ma dɔmɔ le fɔm ɛnɛ ma da asi ame ɖeka agblɔ ɖe ekpo o ɖem le.
0: Papa simitia di o edi ne fa nɔ enyawo ke ŋgblɔ kpɔkplɔ yi ɖo mɛ ebe topo ɖo kela na be mi la adza yi a ye wɔn alo. Alo.
2: Alo tata fide.
0: Bonjour.
2: Bonjour, bonjour.
0: Manyani quoi?
2: Allô?
0: Manyani quoi?
2: Oh, non, il y a un peu de la côté.
0: Côté Benoît brûlé, Bowie.
2: Ah, bien, bon, j'y vais. Mais les follow.
0: Mia d'Akpem, les d'auto.
2: Oh, c'est là, monsieur. Eh bien, il y a de la peau, monsieur Amécla. Eh, il y a une mise à coup à la.
0: À côté de nous, ils allaient. Magbona kwete benu abe eto na be emja do egbebe janti o jo bio ke lansi o yo so vewan lo nemi pa ma trova no akwete benu nya wa mi la wenti do o sia nkiki ani ba jiji na mi opata 90 86 35 35 91 36 63 75 son penefa nkele blon san benam allo.
1: Allô.
0: Bonjour.
1: Bonjour là. Ada dans le téléphone.
0: Donc bébé vous.
1: Nous voyons toi.
0: Ma phone là oui.
1: Ma d'accord.
0: On a le phone là ma.
1: Ah oui, ma d'accord, ma au gant.
0: Yo.
1: T'as tout bien tout.
0: D'accord.
1: Pour ta gaya. Vous voyez. La sion. Ni a mousso. Ni a nyabena. A si vous quoi. Moi, du coup, ton nom. Un secondaire. Il y a un nom, moi, Wanye, de famille de le père, où il y en a pas de bain. Tu as besoin de Hakana. Na tu as besoin de Hakana. Kafla. Yom, du, à ta vie d'ouli. Ta chie d'ouli. Photo. Photo photo ya de ma photo yo ne e pe pobe do ma ke na pere ya so he yo ni yo ne be jani ma pa be jani cha ma gba na kwa eye nya na ni nya ko so ya no mu du lo gbo adam de ke ma do ni bo. Oh, that's your view. Oh, mi gale da ma pa. Ah, oh. Ebe ke ani ani gale mo lo. Oh, pati ye egu apa. Anniversaire. Oh, ah, ola. Mi ba o su su mo. De vio de. Alo ma ta la pa. Madame, lo do na na musu. No kwe dia. That's your view. Ye so ade. Ani ya ma ke ke ta le ima. Ewa. Ewa, mi la me agu nyide. O bave nye, o bave nye ama buji. O kwa wazu mi kakare. Nye ban kwa san le wa nye du na ama du. E da ku kuma me ba chi u nye au. Ba bea u le, wacha u la nwa, sufo u la oma nwa. Na kwa ki mara jia, ta si mwoma la sufo. A tabi mwa wazu on to chanda, wazu on lo wanyi. Mo buna ta ma nya bana de e ga mo ti mo fu no li don don ma de no am van ma o ma sa fe mo e so yi je mu so a ya ma da kon ni mo so mo de mo so na pa ni ve nya ma ka e ku ti a ba pa e so wa na o pa la fu me a ko di e no mo de ve. Mde la ba ke pa, di mou la te te jire, mi yo, monsu so a, awawwe la toko le mne, e nyabo li a modu, monsu ma blonyo ba, nyon nou blonan nyama fa, e nan adilade di hama, nou sa, nyake ke mi do la da yo kome, mi ma so mnyave kome ve nyan, e de nyama mo a zero to jimi, again, you have to move over the whole family over to. How would it? Yo. What a clap for phone on agri, Sherish, a term of Mabwa. The Kenya back to Smoperu. Many agra. The Kenny Pania son of Brasil snowball. My no. No snow one and what Tony Kaka was with the Yama Tony Bell, Sherry. Jenam Pasa. Seigneur, le l'instant se va là à famille. Ne maman, on peut mourir quoi. Mais on va dire que le valet prenait à l'égard de l'eau. Couvre le boulot, le fier, si pas du nid, tu es. What's on moi, de n'y avait. Yo.
0: Eizane togbe nkiki ane ba jiji no son peni nyo son peni fa togbe mi fon ebe na ne oleka wa me alo le no no me wa me a isron wa sona no vio kwere ho metova be nyavana na wakaka be gbeto edi kwa atone vim le jasio enuke etosia eve na di kaka be vaji nande sibili ki be vaji le mia no vio gbo le fi enene wa isron pe ninyo alo
3: alo tata piche
0: davito
3: ako weke
0: Yo, tiens, raison.
3: Pourquoi ça veut dire?
0: Dans ce soir, où est-ce que tu es?
3: Oui, ça veut dire. Je suis
0: en train de faire.
3: Tu as parlé de la carotte de la carotte.
0: Yo, à
3: quoi? Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Je suis en train
0: de faire.
3: Je suis en train de faire. Enu are nden to be nyare muto na mi tututu likoro.
0: Mm.
3: Ano ya pide. Ado ano pide. Aso goso no kaso wata bunu no ewe ya ko. Oh. No na na nyare bolo na nyare bolo. No ma lo pa pa no na ni. Mu yi bena nu ba to wa mi no ganya so ta no la. Awo. Nem da no su duare wo la ti. A mi bana mi gbo da na ni. Eso ga poka ya mi aba gbo wa ta. Bon, espoir, avant pour, parce que, vous savez, vous avez gardé la loi maintenant. Vous avez gardé la loi, vous avez gardé la loi, vous avez gardé la loi, vous avez gardé la loi, vous avez gardé la loi, vous avez gardé la loi, vous avez gardé la loi, vous avez gardé la loi, vous avez gardé la loi, vous avez gardé la loi, vous avez gardé la loi, vous avez gardé
0: la loi, vous
3: Nyawe ya muso kumu jefuno, robo mdebu ina novya kwa kwa nakpalore.
0: Mm.
3: Yenchare, mm. Mwa patare, aye miladi. Mm-hmm. Fion aforope ya metele de gatoa. Neko po wae bare de gato, chan fion aforope. Opo nye nye anele de kia de manyoa. Tasi yominye, ore nko lo wanele zona oma zonleke oma oleke oma oleke. Nyajwa botani ya duya, nendeva kia. Magbele na bidu. Bo o tu ro tole no de tuare. O gbon na ni we ja de pepe ke choke gbe ni no afa ho ya me o gbon ni. Ti bi a ke gbon aje jo pele.
0: Mm.
3: Na jere joro pa ku do no ma do mo nta sa ni jase.
0: Mm.
3: Yo yo mari ko do to ro nyo no anyo ma la pre. Ti ti ke so ti aka ba poro gbon. Amora no bi o se gbe na di. Ande amba ho ya me ka bo gbare. Ti ke me tenya o fo ma. E so mu tu ke ba di apo. Eh espe ba fe pata so da.
0: Eh
3: na bena fumo cha amegu bum na na yo. Aso ade apo mi apo mi fo. Enya mi abi se kre pata. Bi karo puto ti mi hara de ni bi se senti. Mi so mi aro ko ida.
0: Mm.
3: Mo do mi ti ri. Mm. Nya cha nyo no cha mi ni se mi le ni re mo ko. Mm. Mo so no cha ni wa mi fo. Mu nya pata ko ti. O do to ko bo na me re yo bro no. Nya jai no. Bapo ile mo wasan de kaya. E che mi nu sugbo lo.
0: Hmm.
3: Agbe ton to re.
0: Hmm.
3: O ma o nyi kakala so yi lo. Ta ti se.
0: Ne ne.
3: Va mi na yi. A wa mi re pepo mu la ti yin. A o mi ko na ma.
0: Hmm.
3: Ra wa ku la so we na ma.
0: Hmm.
3: Ne no nyi won mu le mo ara jo la so ho lo.
0: Hmm.
3: Nko gbo kakaka ta ba yi wa di be nyi ko ti ya lo.
0: Eh o ila jo.
3: Et si bien y a une sorte d'allô, et nous que les tuyons, nous que les peuples ont coupé la roue, il y avait les dicaca, bétobé, la tassi, on veut me bagueller. Tassi à temps, on souque au moins, tant on dit que là, on m'a choppé avec Paday, oui. Tassi, je l'ai dit, Paday.
0: Davito, on kiki en évagnon, non. Et si bien y a, et nous on timide les blondina. Mia jaye. Et nous que les jododa. Obina ne zo de le bi, de novi oba home a. No kwe do da, anyale ke, ola, aswa for so toto waro. Ba enu ko le jori gbiadia, nu ko le jori do pe won wa. Munya sesi o munya po. No vide edejo ni soyo le glenea. Amebuji nwa jorolo. Enu kenti mva le tona mi bena. Mi ajira mi aroko be jiro gba ko to mi abe susun. Amebuji enu ajorolo. Abebu saga. Nje si ame antochun. Esun de pebe nya ya pe. Voire ase un gba lopo va na yin le kan ni leke tutu nu ajoro nya bina gari o menu le kan se un awa aro le po film aro le homa no so di oku su su so pro nu ade la e la no no si be o le po nu azi le ka lo nto le nu mi ni ni a eh ni ni bi ndi joro mi no bi aje mi nya ba se un gba lopo va le kan ni no via so kuro enu ke joro no vi nyonu buji le be a home a mi nya be poto vide la o kriza gbogbon le tifone e ba le jade o bi o ako ba nya be enya ke be le sia e le odo do di ni ni a enu gbegbele jokle yin ti are agbe ya meke mi le are munyi esron le pe ya be nya nto chan po hihe ke me mi vare eh hihe ke me mi le gbe are enu de nu pepe be nde le jole hihe me foa ya dogbe ra be na makasi mi anti o magogo mi chun eye nebe la vava chan ma plo mi ba gbe so yo nta sese be nono mere adome vundi adome fonfon be nono mere le yedi la ni gbandi gbe a Adira Rodenti. Allô?
4: Allô?
0: Bonjour.
4: Bonjour, Agada. Dogbe. Paul est mon adepte. Il est un ami de la douceur. Et il est un adieu français. Il est mabre. Il est mabre. Il est mabre. Il est mabre. Il est mabre. Il est mabre. Il est mabre. Il est mabre. Il est mabre. Il est mabre. Il est e po wo de va fireli e ba do gade me a wa de mo pa na bo ji mbe kwa hola kwa me ko do ma de ki kwa ma va le nya bo le si a ma ju va to pa sa ga a me de chan la va po mu so aka na ke si no mu le si kwa te ya bo ji mo e mo e ta di kwa la kun di no po mo to ko la ju ye wo so chan va pa di no wo chan va pa di
0: ewo
4: mu mo ka de yo le po ma de o so de so de la baba na nya mo sha ma la bo o au ye cha e juro ya ya re o de ka ko ya gbo ma jo le gana ba yi oli so o ba han ya de John Jerry Holly sinti no no da si o cha na yo apo ja ba po so ade no me nya na le si vre po
0: ah o to gbe nyam se
4: ka ha doka mi ya to go cha baba o ano so de ga de mo ba so de de mo le na nyu no da si de yo ade so to so de te ma da ri e ke fu we nya ja ni so ku lu ba ke ji a so ba ma ke me ade wo so o cha na nyi we na yo a to yo mo nyo mbe ka wo mo chan na ni be wa to mu so abe ta
0: ni won
4: o mo ni ti be wa bu ta mo do kwa tu so a mo do a wo de so de fe so mo tu tu ye mo ni ba ba e gen materiel yo a ba to an an on vive ga a lo no vive ke si no ma jo me yo e se go me da ba ne lo wa e chan e ba ko se kan sa le Tamu de ko be egu e ba tu egu e be en convenia. Me na ba le na. E na na lo kwa shi a ma u do ne nya. U ko gbe li ne ma gbe li ne. Ti de nyo ti de o ibo. A pa ile le ne e be nya ko gbo la no. E sa re ye nya to mi yo na do video fa se via profil.
0: Ne ne. To gbe nge ki a ne nyo no mi da pe. E to gbe blonya le fia. Nya o nya wa san. eyo gbọn na bi na nyonu onyi nko gbọn na ma nyonu to nku gan alo gbọn na bi onyi materialist ewon ya mi de ne go mi bi na mu nku gan toto yo materialism chan yo voa dodo ke le son de gbian ti eni bi na nu su eni a hoji poto nyonu la ba pelu nti allo
5: Allô? Oui, allô?
0: Bonjour.
5: Ouais, bonjour.
0: Manya mi abeni ko e fofo.
5: Ame gan mi Raoul.
0: Ame Raoul. E nyom le do to mi.
5: Ya nyare mi ba. Ya mi a pota mi la stronu e nyano no bo. Ma bo de ni kere mu so awa mu mi nyare bi nyon. Wa so yi do le ke de ve to na omi abenya na so anoa neni be nonu atan le familia me ye ta sina familia bi nyowa egbe amadu nyare majeje na me pe me subovu amagbe nyame familia wa wa we tro le yin eku la fotana mi egbe ene ne me familia ke me oli yo de nonu ba ene le me po me atro le jiku na wa ma so e to do podo mti bebe owo fiti jene e son oji e no ale joro le po me ame e son wa mdu a fide kpe la yi owa me kebe la ken kwe no
0: ne mdu a fide kpe la yi owa
5: ne fami ya be nko lo wado de gbo ebe la ba de kreba gbeba ne kite ya mais quelle de la tienne sont passées non mais quelle a consolé ou mais quelle a des souvenirs
0: papa
5: et toi vous voyez
0: papa et nyawade et les guame vemelo et gomme ni bena nous sou que nyave seron la homena et bien les nyon ou assi venyon ou nenea nde kwekwe ke la tu le gbandie nyabe nyonu ke la homena ye no ebe nyina ye e la khona ile de kwekwe me mia nyonu wa jikele mia sie won fane omu wa po doda si wa ngba so su ile na ni be joro ju le gbanjo la po hona me la homo ri
5: o e na ko le gbon wa ri e le bule a me bi me nya o
0: voilà
5: ya kote wa ya mo ko na ni
0: aha
5: wa elu ke le pe mi le mi ave famille bo bo bo me a ni ma ke gbre pata le radio
0: e me ko
5: e ku no le mi le pe ti a bien to mi ave propre famille Inye gbo e bele so. Wa le mi kuade. Nya so ku mi abe bi o ware. Le kawe ja pe fun. Nya so ku mi abe bi o ja pe fun. Donc le go me ane ele ele chako di ne un so. E le po be a. Le yin to e be pou me me a. No no me do le na nya. Ka fla la. Na ba ta mi la ke pou na nu pou ne nya so we. Voa muy bien wa era na le no mala ve no su e lo roi de lo benya se toro a lo e to a de benya se toro e lu ke mi le tu lu ke le pe mi le mere fami o me vo voa na mi la installe nya wa le radio a ye en caro di be 2 ans 3 ans to nya mi la ken we la we mo a mi fiam e kweto e
0: nene
5: ya ke mi le pompona mi le dia ke le uma ki ba pare mu kana mi wa
0: na pe
5: me gbe a me ma gbon be ma ma so so e ku bi won so a pe po me a so la de dire que e do etape de na mi wa do ni ku a bi ni ku so yo wa wa we ti na ti wa we da te bebe wa familia on o fa dia a me ke wu ma ndo yara no to ho a mi yara no o de le fa dine ne bo ma bi e bele fo wa pwede a nye ama to terofuna.
0: Mda kwelo, amida ho. Adope ne bagida to.
5: Yo, wana fe.
0: Kiki, nidwa lo tena ikbe to alifiye. Wana ya me ikbe ya. Akwete benua, eso ibe nyava. Nyawa nye kwi milak mwene li kago do zande ya mila trosova na mi. Amida ho be nyakebe hinva chan. Do intine. Be, ne nou deve tsu nou su, nyao lo hometo male akengwe matrova myanto myabe nyadi hometo waswebe nusude novia dada ofufu agbon be no alagbe eto anto chan lagbe hometo won lo kengwe wa agbon lo zin pote wa tabi be via tagan be bi kweto vani nusu ke do son de pe yebe de sron be divio wa mi dasim ne matona mi bena Yeba me veve ke ki aketo wa eni swan gba kodo via o. Nou swan ba me veve ke ki ake wa eni swan kodo via o. Nyon nou an chan ba me veve ke ki aketo wa eni e swan nou swan gba kodo via o. Vanke le jwek bo. Nou su ke la dokbo do swan di. Nou su ke la lon swan. Nou su ke la so swan so wame. Ale bena. Ne hometo va si teron ti wa. E sronku vio la ni kbo lengbo domena wa. O so sronku vio o so pwa fogome. O cha ha e do o cha ha kba kuto wa be fami yo. Dwa dufudin ti. Do nyon nouan ke la va ni akbo honu na wan ti. Ka flanu swade. E do nou o dare kaka. Yebe hometo. O le dibe baku nye mnya ke le jorwa me raho di ek bebe le gwento. Ebe hometo le dibe baku. Alwa mele wa do mele wi. Le di be baku, ni nou suwan kuwa, e suwan ku vyowe la kpefu so wu. Ni nou suwan ba gbe la donwa, e suwan ku vyowe la kwe da gbe so wu. Vwa om jenu nyan. Bobo tuwa wa ta flache, e di om jenu nyan. Yo la nyabe nade, a meke la ten koyo da gbe, keke akou a meke ba si me yo ba gbe le ya. Eye nyi ye sron gba kudo ebe vi o. Ye gbogbo to wa. O sona wa sron kuwa be vi o so gblena. Ne game so la kbo hona mea. O ma kbero la ti asi. Eh? O la ti asi nyon nou le po kpakpa e sron le kondi. E le fan vifi ke la kbo gale. Ye sron la nou. E sron be novi nou su kudo nyon nou wa. O ma yore. Fwa nyonwa, ele po kpa. Wode, yuduna. Mile bene miyaba hoyome, eso didi, eso mso, yentiyade, ekbeto aya mikpo edo. E nyakeji mdi atrova san ele nyibena. San, nyonwa wo glona bo nyina materialist. O tonku gan, o le dibe yu ak denu suke si galea, ekbale ekbe ya. Vwa ekbebe nou sou di yo wa. Wa yo gwa ba ton kou gan so wu nyon nou toko gwa. E gwa ebe wwa wa be do ekbe nye be na wa no sanku vi. Wa no kwa ekbe a nyon nou bo wan to le doa jo gangon le wado ko si gale wa si. Kwa me on chan. O le wado me. O va do non kaka du vwa. O la jo la gwa ve di bu. Yentia. E si bele ke to gwe gwa ya. E yi yo jevon. Akbe to. Ne ba non nou zon. Mia fofo ya to a. Mon hiyan be wa so po me be nya avek gwenye e sron ko devos ya. Fwa nyon ya. E diye sone. E don kwebe ga. E don kwebe ga popo kebe gwa. E don kwebe enerji yo. Ebe dozi gidi kome ya menon. Mle fo lo. Mi a jaye. Dekwekwe kemi le wekbe ya. Mi a jaye le ekbe to ame. E nou kebe la va kore soa. Nou kebe la va diya. Mi mja nyan. Yen tia. Mi a jaye. Na fo de diyo kpata. Enyo, mi do akpe, ame veve o, mi awe wodo, mi do akpe na me kopata no kameku, mi ekbe a, mi agblonbe na kura ane ba yeji nywede na mi, pil cheri, eno mi agbo ki ki sosa kwa tola pipi agodo.